0: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungiya nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugur ngayang nga jaramba yawa ngiya nga apangumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.
1: Now here comes us.